0: kudla mawa
1: iya
0: khona yejuzi
1: kodwa
0: namhlanje sesithi
1: hamba
0: nomasikisi hamba yona isindwa sisila.